0: 目標係要嘢放翻我翻嚟呢啲，放冇放落翻嚟都 2000。但係我未懂啊，啲豆咁啊，但係邊係我阿你條冇 television 嚟懂啊？咩阿摩呢啲，我個好個買嘅。
1: Kuo whakamahina mehe komson fili e whakahoko ai pehi aho walo o ka topa e taoni, ai fili si ima ai ngu wahenga fili tonga tapua mo niwa taha fitu, ke fili hao ngu whafofonga o e ka kahi ki whalea lea. Ka hili eni ai whakaofisiale pewe ki kuosi, pe whaifo ene ngu whafofonga e ka kai mea ngu wahenga ni meho na sea ai whalea lea, pe iene pehe kuo ata ye sea oe whawhonga ngā wāhinga ni ki whalea lea.
2: Uwe la vāo. Nāne pehe e ka mātami aha ua o septe mā, a whainga māli e ke whakatū kanti teiti ma ai whawhonga e o ngā wāhinga ni. O ngāta ki taimi tolu e fiafi oe aho tolu ai pe o septe mā. Ai ako aho e ua e whainga māli e o kutuku atu ke te ki nau tolu whakatū kanti teiti ma ai o ngā wāhinga ni. Ko ngā unu e ne komson fili ke whakahoko e fili sii, hiri ange ia hono mau ai tohi tu utu uni ki e fili. Ko le si sita kanti teiti ma ai wāhenga fili tonga tapua, e whakahoko pea ki ofisi e komson fili, pea whakahoko pe ai ongo niwa ki ofisi whafofonga pure anga taktaha. Kai kehe, mahi no pe ko fili sii e ni e ongo wāhengani, hiri ange ia ai mori hona sea. Makatuunga mi ngai hopo whakawhalealea, whilawe ima fili lahi i nōwe mā, aia nei whakahalaia ia i ki naua e whakamau a ngā, ki hono mau mau i ae lao ki he whalealea. Mā e o ngonga le te o me television e tonga, ko auri i tea, tau kapo.
1: Nei ka kate whalai te ko si e whakataha ka minister ki muli e Pasifiki, ko i taha ia ngai whakataha i ikine whakako ki mua e whakataha lahi e kauta ki ngai whanau e Pasifiki ki palau i mahinani. Ko e whakataha ko nini kawantu ki ai ai minister e poto ngā au e ngā hinga au e whakadiplomatika e ne awhio tama pili nisi ka lau ni tupoto au ka lala o whafafunga i pule anga tonga.
2: Nei mea hene sea e whakataha a ngā ka koi minister ki muri e otumotu Solomone, Rick Hohenpuela. O uke mau inga ke kautaki ke nau kei tuu whakataha pē i hono tau i motokanga i he tuu loa e Pasifiki. O kumahino pē ko hono whakahoko e whakatahani ne i aia lelea i ke kawe inga ne tawhia maali e kia ianu sila mo hoa ngā ue pē e Pasifiki ko si aina. Ka, na e whama mawhai he ni Rick Hohenpuela o kumahu inga pē hona ngahi hoa ngā ue. Ka, koe asenita ngā ue pe kaweinga ngā ue e Pasifiki e keifie maupe ia ke ngā ue i mo maupe e ngai whanua e Pasifiki i atiki nau tolpe. Nāne pehe koe nau hoko koe kauminista ki muli o ki aiho nau whatungia makehe koe nau nofo whakataha hifo o alea i ngai kaweinga whakaloto whanua mo whakawhitu o. O ki ai ho nau whatongia ke nau ngā ue i molanga hake ai whanua e Pasifiki, toka ngai kina ho nau ngahi hoa ngā ue whakalakalaka. Lolo tonga eni, ne whakamanatu heni e seke tari seniale whakataa anga pif, Baron Wanga, o ku kei tu upe ho nau ofisi ko toko ni ofi, moi nau kei tuku pā ke toko ni e whakataa anga e Pasifiki, pea ke whakapapau i e tu u whakataha ai kautaki. Ko e taha e ngahi ngā ue ne whakahoko lolo tonga e whakataha ko eni e kauminista ki muli, ko no whakailonga i he ne whakamooni a Palau mo Vanuatu, ki e tārite ki e sino i pa anga ma ai Pasifiki pe koe Pacific Resilience Facility Treaty. I he ene pehe, ko aloha ki ai he lolo tonga ni e ngahi whanua me mipa ko nao whakamooni ki e tārite ni ki e whanua e taha whā. Ma ai o ngonga le tio me television e tonga, ko auri i tea tau kapo.
1: I e hoko ati whemea ake whalea lea i pongpong e au ni, nei o hake i ngāhi lao mo i ngāhi tōtu uni whatontonu, ka wai i ngāhi tōtu uni whatontonu, whila wei me whiri e kau whawawunga o i kau nōpe le ki he whalea lea wana wani mā. Koe lao ni ne o singai akia i he whiri whalea lea hok e ki nōpe le he tau kōsi, ka kono tuku atu eni ki he whalea lea ke wakai i pa ki hoko koe lao ke mui mui ke to o whalea lea koe whiri hok e ki nōpe le, koe lao ni fokne o hake he whawawunga nōpe le pe palemia, no pele whawhanua ai ana ni whamahino he ni koe lao koe ni ko osi ngai aki me tau ko osi.
3: Pea i tapu osi o mga tonga e whiri lahi kona e whahoko no pe ma koe tutun koe ni nai osi ngai pea he whiri koe ni nai whahoka hua noa ke hoek no pele koe kono fatatau in ki mena i loto ki e fono ni afio pa mwe hoi no pere ke whimau ke nau lesi sita ai wahenga kouk nau whiri ai ki mua pa wha hoko whiri hoi no pere sea kuosi ngau e tutun kori fatatau ki hono tari koe kapne tieta kuosi whapok mai peko hui koe ngai tutun ike whapapau i whare rea sea ka kuosi ngau no pere nia he taim koe nai wha hoko i koe ni whiri awa noa disemba wano mani ma fotu atse.
2: Ne lahi ana whiu ia e hini ihi hok e ki me mi pae whalea lea e ka wingani, e mahino ne tomu a ngawe ake tō tō o ni ki mu a petok whaho wato ki whalea lea. Ne whaha he ne toko ni pale miantu ki tāpnea mi la tō, o gea e ngofu a e pole a ngā i lao ki nga whaoha tō tō o ni, pe ake ngawe ake pe ake toki toko ato ki he whalea lea. Kana e kei whihu ia pe e hini ihi a hono aonga hono whaho wanto ki whalea lea o ka pauko o si ngawe aki, ai ane whaamala ala hini ki ai ai e ki palemia no pele whawhanua.
3: Sia, atun tono tia, kono aonga tau whaipau ki he lao mo kuni stu tone, ko ngahi lao te whito na whai lea kapneti ki na pasi ngahi regulation whafu mai ki hini, pe whatatau ki lao ko ia o pau ki whapapau i he whare pa to koko ato no ngawe i. Ka me wha tain kuk tari kapneti ki tain whahu mai ki he whare area, o wha lao wha tatau ki he tefto i lao ai ngai regulation ni sea. Hangi kwa whamatawa ki he kupu koe ni sea, na wha mo onia e kwaripia tapu osi, i a hua ua si lai wafi o ni mau kape regulation ni, me ia ki au ni lao. Tain kuk tari e whare ni pokre vai koe lao na o stari ko regulation sea. Ka me he taimi kwen na wha mo onia kapneti ki tain whahu mai ki whare area, o sau koe ko lao whatatau ki he mea whaibia he lao sea. Ono whakuk mai ki he ni ke whapapau i sea. Mea tau tain peho iki pi tēnau tāri regulation koe ni ke hokat pikai. Ka ko os ngā ue ange koe ki ngai whama ala ala tū. Malo sea potua ke tau hokat hono lao lua ki koe mea ho iki ki ngai tāri pikai. Ka ko os ngā ue mai e tī sema.
2: Ko e kawi ngāni ni te whehu ia fukia me whafufunga ka kai oha apai taha wā sai mone buki, ke hika tu unga whalao hono fili o ka fafunga no pele ki fale lea.
4: Ko te iu o ku mawinga pefa mawala i pare mea. Ka ngutu ka fui mea ni o tutonu ke fwa mahi no. Te ko si ngā au e a tutu ni ia. E ka o mai ke tau tari pe te tau tai tari. Ko o si ngā au e ska se te ia. Ko kore pēl sea ke aike mahi no. Ke hoko a tutu ni a fare a lea. O mahu inga, o a mga tūnga pau pe a hoko hoko atu. Ka pa te tau te tau tae tāri e ni whare alea, e toi ngā ue aki pīkai. Ai a sea koe tū tū ni koe, ma nais ngā ue fwke ni a whiri ko osi. E whakatae au ngā i rewa, ai whiri ko ia, ka pa ke tāri e whare alea.
2: Ne toi mea henia nō pele whawhanua o whamahino ki hau eik me mi pae whale alea, hei kai haue sia e hoko ki whili e hau eiki nō pele mi hita oku osi, o te tāwai pepe koe hae tō kunga e iai ai lao koe ni.
3: O tau whakalao se, pia ua, pe whotua pese ki ke whapapau mai mi whare mi he o sea, ai mea koe nei tokangere whawhonga koe ni o hapai, o whakalao pe eni, pe o kapau ki ke tari he whare ni, o kei whakalao pe pa mui whiri nei whakahoko whatatau ki he tutu ni. E o ku iai e huhu e whawhonga hapai, o kapau ki ke tari a regulation koe ni, e whakata au ngā i whiri hoi no pere se au hala api toia. Hangi e koe whao hinga koe ni po atu mga i whare me te pere se.
5: Koe e whehu e o mei koe me me hapai pe o ku whee whee tu unga koe ni koe o i whiri e te koe se ka pahe kai ke tāri. Ai regulation tani pe o tu tu tu ni. O ki ai e katonto nuai ke whiri hoko. Ka i e loro tonga ni ai ngā oi aki. Ai tu tu ni koe ni ki e whiri koe ni koe koe ko tau si tua koe mi ai. Oi ka tō mai ni au ko ke ke hei ko no o mai ai o maa pōpō mai e ni ke whatatau pe mwe whonga koe ni koe nei ngā oi aki ki e whiri whanei rea koe koe ka kai. Ana e whanei rei mai koe ni o tuki o mai ki ai o hoko koe tū tūn koe ni. Ka koe koe tō mai au ki ai nei pai whamaa pōpō koe ni ke tau e kurewa taha rewa ai whonga whiri.
2: Kege iho no lau uloaki oi launi i falea liana e loto kia i e toko honga fulu maaono, pia tutu unia i e sea oi falea liana no pele vaya ke tuku hifo ki he komiti lau. Nei e beme ngahi lau mo tutu uni kehene lau uloaki i falea lea o tutu uni e eksea ke tuku hifo ki he taktaha komiti ke vakai i falea lei ki mua peto ki lipo ti fafo ki ato ki he falea lea.
1: Taon pe ngawe fataimi eni ino si lau ki loa koe RSE. Peko i polo kalama ngawe toli foi a kau eni fata tau ki li poti o e a ahini whakahoko e he minista o e potu ngawe ngahi ngawe whalanto whanua. Mo e kau whafafunga me he pule anga tonga ki he ngawe anga e taha i no sila ke vakai tonuai ki he tu o ngau kia e kau ngawe pehe ki hono vakai i whakali lei ngai whonga ke toi whamalohia ngia e wafinge aki pe no sila mo tonga ni he polo kalama ngawe whataimi ki no sila pe RSE. Papua aho mwe whakai ki iki.
2: O ku mea atua ia minista o pot ngāwe ngā ngāwe whakaloto whanua, ono po whane fituafe, o tatake ku lupu me he puli anga tonga ki he a ahi ki ngā ngāwe anga, o glo tonga whakako whatakungi ai ai kau ngāwe tonga i he polokalama RSE i New Zealand, ai a koe a ahi eni me he aho fitu ki he taha walu o ako si. I e wiki kua o sina e a ahia toi e minista amu i kulupu ki he whama ai kautaha Ball Brothers i puke kohe o ku ngāwe ai e kautonga. Nei whakahoko ai e whakataha i kulupu mui kautake e whama, pia tuk whakahoko e whakataha mui kau ngāwe tonga mohna o ngāhi whamini o mao whaingamāli ai e kulupu ke whanongohanga tonu ki ngāhi whamatala ai kau ngāwe, ke tu unga i nau ngāwe, ngāhi lelei kua nau au sia, kai pehekia ngāhi kawenga o nau tokanga ki ai. I he whakamatala tuku atu me he pot ngāwe ngāhi ngāwe whakaloto whanua, nā e whakatukanga i aipe i he a ahi koe ni, a he whakawhia mālie ai tu unga o ngāhi no whuanga, o ku wahe i he whāma ma ai kau ngāwe, kai pehe ki he tuku pāi kau taha ke tukanga ki tu unga mo ine nei o i kau ngāwe. Nei whakapapau i aipe mo i tuku pāi kau tahani ke te whakatukulahi e kau ngāwe, i he malumalo i polokalama RSE, a ki hatoko wa noa me i tongani, i he a ukoe ia ki novema, o e tau ni. Nei whakamalo ia i whukheni mo i tokoni mo i poupou e mataapule tonga, ko tuku lua whakavā, ko nei ngāwe tāwe wāono ma ai kau taha, pia kunei tokoni ai ai kau ngāwe tonga, o kau atu ki he polokalama ngāwe ni i he kau taha. Koe a ahi whakatau whuki koe ni, koe konga pe ia ngā unoi puleanga ki tau whakai via, ai wāwhinga e aki a tongani munu sila, tau te whito heka vei ngā mao ngāwe, pia ki whakapapau i whuki o ku malu pe ai kau ngāwe tonga, o kufalau atu he malumalu o i polokalama ngāwe koe ni, ki whakapapau i pek nao malu mo hao, polotonga e nao ngāwe. I he whalau koe ni o kufututu whakumoe a ahi e kulupu ki ngā ngāwe anga, i he Elia Bay of Plenty, Hawke's Bay, Moimotu Saute, pia whakahoko whoki mo ngāhi whakataha mau inga mo kau tak ngāwe me kau whakafonga pule anga New Zealand, ke whakai pe ki ngāhi ngāwe ki ngā unu ki mua ai wāwhinga e aki koe ni a tonga mo New Zealand. O kau hene whakataha whane fituawe mo minister Immigration ni a New Zealand, Erica Stanford, ki alea i ngāhi kaweinga o e mao ngāwe mo wāwhinga e aki a tonga mo New Zealand i he polokalama ngāwe RSE.
1: I he kuanga ko lahi e hakea i whakalakalaka o e interneti mo e teknolosia. O tatu fito e ni ki hono ngawe aki o e mitia wha sosiale. Kai pehe ki e hake mai ai polokalama ngawe whaka elektronika ko AI pe Artificial Intelligence. O kutu iai kau taha ka kai whewhine i he mala e koe a whakakomputa pe ICT, koe ngāhi me a ngāwe lelei eni e toko ni lahia ki he kakai whewhine. O tau te whito ki langa whakalakalaka o iai ai tokanga, keo hi koe ta whaaki koe a ki he businessi, o ku whia mao ke whakai vi ai e tau ke i koe a o i kakai whewhine, ka koe whakaamu ke ngāwe aki lelei ai me a ngāwe ni, ki hona whakai vi ai tau ke i kakai whewhine, i he mala iko iao i teknolosia. Ko e whaiki ki moli te a tau kapo.
2: Nā e tatakia i e kauta ka kai whiwhine tonga i ICT, TWICT, a polokala māko i loa koe Wi-Fi a DX. Whakatau mua ki tō e whakalahi ai ilo me tau kei e ka kai whiwhine e sektoa businessi, ke ngai teknolosia e ala toko nia ki tō e whakalakalaka e nau businessi mō ngā unuai pēki mua ai tu unga o whakalakalaka whakateknolosia mō whakaekonomika ai whanua. Ie whai ke eke a ngō ngā te o tonga mo selu kauwaka mihi kautaha TWICT. Nāna pehe ai koe ako koe ni, ke whakaivia ka kai whewhine ke nā whanonga whakataha pe mo whakalakalaka ai teknolosia mo mītia whakasosiale. Kai tau te whito ke nā ngāwe ake lelei ki hono whakalele mo tō uaki e nā upisnesi i e mītia whakasosiale.
6: Koe tau a ke whakaivia e ka kai whewhine he ilo whakapisnesi i he mītia i he interneti i katai. Aia koe aho ni o ku whai ai ai ako anga whewhe te tuwake te businessi he mitia wha sosiale pe koe website te ke lava o whao hawhanki video pe ko ha ngahi konteni ngahi mau anga whamatala o ku pau i he interneti pe aka pau e ai ha whatu tamaki pe te tau pehe koe kange koe COVID e anga whewhe ha liliu e businessi ki ato e fonga business e taha ai ko business continuity plan ka hoko hapa tu tamaki e ana te teha ke hoko hoko
7: no mama pito ai go ya ko ko ni hu ka gi ai le le mo mo ko bi ko ai nga ko ai ai he fatada te pito ki he business i mo na tu aki ko fra o ko hane ko e ko lau la he ni i hi o nga ai ai ai tu aki business i pe a fu o fa fo o fa ai product ya ko tu aki pe a ka utono atu o ku kehe ai a fanga tupu ia ai koloa ko ia ka ko e ai ko ngahi lele ia ko efficiency he i he ko hili ko pau ke te ku kolo pe a lahi ngahi ma wanga whamatala pau ke te whekumi ki ai i he tai mini te lava ngoi ake ai ha mini ti si ipe o wha te tuaki he ai a pange ko e ni ihi ko e nanau Photoshop, he ko e taimini ko e AI ko Photoshop pe taha ko toa ia. Ka ko e whaunga ko te ngau ake AI ki he ki hangi ko te Photoshop ha te koloa. Ko ia pe lele yangi ne ilo hono ngau aki e mo oni mo lele yangi ne tu aki. Ko ia pe ke fupoto lahe opito e ngahi tu aki ke siwa he taimini. Fu o lahe whakamatala aia he ki posta, he ko e posta ke short and sweet pe. Ka koe posta e taimini kua hau katoa pe fu whamatala ia ka kato e businessi i he ki posta pe. Aia ka pau koe ia, tu e sae pe ka photoshopu ia whaofo ofa ange pe a simple hau pe fu whamatala pau. Aia koe mahu inga ia, ai hono ngahi lelei, mono ngahi ngunu a, lahe au pita whihalaki, au koe ke ton pasika mau pe ia ia, whi mau pe ka hae te whamatala mau me ai, te toi whoki, whai te ki whekumi, pa te toki tuku a te whakamatala koe ia.
2: E toi whatala noa ai o ngonga le te o tonga ki a vea hepi lilo, o konera lo tonga le o leo i he lakanga toko ni komisiona whetu taki. Nāne pehe ai, koe uhinga ia nā nau whakahoko ai e kole ki e waangau e iu e nā, ki e toko ni ki whakahoko ai polokala maa koni. Koe uhi, koe nau wakai ki matawai vai e kakai whewhine, i hono ngau e ake a mītia whakasosiale, ki hono tu uaki ki tua e nau ngahi businessi.
7: Tahai ai me ana mausio o ku ki mata vai vai he ni o ku fufi e mai toko ni ko ngā ki he kakai te fine tato te fito ka te nau tōl ko ni o ku o ku ai nau whanki business o ai nau whanki market o ku nau lava o ngau e ake a interneti ka te kia kia hanau ilo fe unga puka nau tau kei fe unga ki whakahoko aki ai tu waki e nau ngai businessi mo tu waki e nau ngai marketi i he social media he. So na mawhakaukau lewa ke mawhole e tokoni koe ni, ka teknau tol, pa nau tali lewa, ke o mai ke whakahoko e training koe ni i tongani, ki he kau, ke kakai whewhine o ka e nau whaiki business, ke whakahoko ke tokoni ke nau businessi, tokoni ke nau ilo, ke leleleleia e nau businessi, mua mea e toe ilo lahi anga teknau tol, ai anga mga aki ai mitia whasosiale, pa befo ke AI.

0: Ihe hoko atu whimea ake whalelea i he aho ni. Nei kei hoko atu pea e tālanga ki he tūtu unilai senia ngai kautaha businessi. Koe tālu ene ase nita mei aneafi moe aho ni kakato moe whamaunga pe ai whimea aki i he tūtu uni koe ni. Koe tūtu uni koe ni au whamalmalu he potungawe consumer ko mesi leipa mo ilo fo ou ki hono lai senia ngai businessi pe koe ngai kautaha i tonga ni. Ngā oe potu ngā oe ko oni, pēa moe potu ngā oe tanak pa ngahu mai moe tō te. Iona mui mui i e ngahi bisnesi o klesi sita i tonga ni, mō whatupu pa ngā pēa mo filawe i tonu ki he tāna ke tuk hau, mei he ngahi bisnesi ko e ni. Nei o hake tokanga mei he te pire kau whafafunga kakai, whikau aki moe lesi sita pe lai seni ha bisnesi i tonga tapuni, kato e whotu pe whakalahi ngahi bisnesi ko ia, i e ngahi otu mua tū. Koe tokanga pe koe taimi o whakahoko e laiseni o kto e wakai i he kau o ofisa whaile sisita a e feitu o ke whakatu ua e ngahi pisnisi. Koe hui koe taha e ngahi ngawe hala o kua mai i he kawingani koe le sisita e pisnisi i tonga tapuni kai to e whakalahi atu a ene pisnisi ki he ngahi o tu motu i he hingoa ta tau pe. Nei tāli ki he kawingani minista e potu ngawe komesi consuma lei pa mo ilo fo te kita vle am lato ko pa ke fa ka kato en ai fema o ai lao mo tu tu uni of kata tau ke fra fon o en ai fomu o ka ke fra ki ki o e to ta ko le ngo fua businessi i e ne pe he ka pa o te fo tu ha ni businessi i he oto mo tu e ha ngo fua pe i sistemi ai po tu nga we ne te ia e me tokanga ke le sisi ta pe lai seni ha pisnis o whatau mua ke se vespe e taha pe ahiri ha ngahi tau pe lau mahina pe to whakalahi e se ves pisnisi a ki pe ai lai seni e taha ne kau ke ai me li liu hingoa ha pisnisi i ha wa e taimi ne te tali pe ke kawe inga ni tokon pale mia to ke ta miriami la to
1: si poro ko pau ke ta ku lai seni ke whaha ke whai le sita fotutu ke liriu e ngawe fa pisinisi o e kaito e si ifo e aho ngawe e tolo. I mua e aho o fuatu ke whakahoko ai, ai liriu. O kwa stala mai pia sea i he tefto i lao, ai time frame i kwa nako whaikea e ui ngā. Ka kwa whoki kwa ke he tuu tuu ni i he whika tahaua, ai kwa e tahaua wha, ke liriu e ngai ngā fa pisinisi e wha taimi kua pau, ai kwa e whaka ui ngā i he wha taimi kua pau ke whakahu i loto. I he aho ngāu koe tolu aia o ku tūtū ni ki ai e te fito i lāo. Hange koe whakafunga waka na mea kia tunga tapu whā, e i o lunga ma upe ai lāo i he tūtū ni. Aia ku mange koe mea na mea kia i pare mea, ka pae o mai pe mua ai ngahi mea ku fotu ho haa ke hoi whafunga he ku tuia motu ani ku i loto ka atoa pe, ka ku pau ke tau toki foki ke foki ma upe uri fea ki te fito i lāo, mo tau unu atoa i pe. Ai mea wena e hoha a peke ai motu ani ki mua atu. Ai os whahu pe foki e mi ki he komiti. Kana e o mai mo e kau ngāwe e potu ngāwe. O whai e hono tālanga e pe toi o mai koe ni. Te tau toi foki pe tatu ke mea tatau aia o si loto pe ia. Te a whamarumori ala a pe sea hane koe tūtūni kou o mahi kupuhiwa e tau tūtūni. Mahino peke he motu ani.
0: Whamatala mi he ofise palemia o hai ai tokanga palemia ke he tufaki o whamatala moyongo ongo o i kai ke mo oni i he taha i ngāhi kautaha whamafulalea o fōu i he lētio, kai pehe ke interneti.
2: I haunga ngā tuku atu me he ofisi o e palemia, na e whakahai e iai e tai whie mādie ki ngāhi whamatala, mo i tuku aki i ne whakahoko i he kautaha lētio valval puintaha FM, mo i pēsi interneti i loa koe kalon kāli. O whakatau mua koe ngāhi whamatala mo i tuku aki i ke eik palemia, ho eik me mipau i kapneti mo i puleanga, aia koe hoha a koe hi koe ala hoko i ngāhi tuku aki i ne whakahoko whakatupu mo veu veu ki he whanua. Tau te whito ki e whakahoko whatongia a e pule a ngā. Nei kai whakamahina mai he whakamatala mi he ofisi o palemia a ngā hi tukua ki ina whakahoko. Ka oktoka ngā lahi ki henia e ofisi o palemia ko hina fu hoko hoko ngā hi tukua ki ima mafa ma ngā hi whakamatala ne whakahoko he kautaha le tio koe ni pia kui kai mo oni. Nei e me tokanga ko hiko pehena e tautou ngawe aki mo takua e huafa mo mawhaio e ne afio King Tupo Wono mo honofale ki ngā hi whakamatala whakapolitikale pe whakatau mo hanga tonu ki eik palemia mai me mi pai kapniti. Pehe me ofise palemia ko Osleko ti motau hi kato hai ofisi e ngahi whakamatala ko tope ko whakamafola mo ngahi leko ti whikau aki me kawe ngani pe ko wakai ia pe ko kei hoko hoko atu ano wakai I he ngahi whungata tonu e lao me ngahi mawhai pule ki e mitia pe ko ngahi kautaha whakamafola lea. Neongo e ngā unukoi ni ke wakai e to tonu whakalao e mitia pe he kiano wakai e ngahi kawe inga o kwesia me hi whakamatala loi ko whakamafola koe ni. O ku kei tuku pāpe ai ofisi e palemia ke malu ia e to tonu mo ngeia o ngahi kautaha whakapule anga ngeia ne a fio me whale o tu I me whakapapau I o ku mau he kakai e whonua a ngahi whakamatala to tonu mo oni mo whakapoto poto. Lolo tonga ini ne te kuange mai he kau taha le tio valval poin taha FMA a e whakama tala o whakau ake mai ka vingani a e na e whakahai a ono mao he kau taha a e oko e kau taha taki ama a e tohi whakatokanga me he komisiona whetu taki o whakahai a e na o whakakau kau ki ta ofi pe e whakangata a ngahi lai seni whakamitia a e le tio valval poin taha. Kei ki heo kumahino ko hoko atu pe wakai ki he kawe ngani me he ongo whaahi. Kei kumahino kumau inga e whatongia o I kau taha whakamawhola lea ki e tuwha ki o ngahi whakamatala. Kei kupau pe ke whakapapau I kei ngahi whakamatala o kumo oni moto tonu pe I kai ke maumau ia I halao.
0: O kulolotonga whakatahataha mai ki tonga ni he weekend e kau ofisa ngau kastomu me ngai whanua e tahatolu me Pasifiki. Ke he polo kalao maa ko whakafeitu e Pasifiki ki hono whakaivia, whatupulaki a iwi malawa e kau ofisa ngau kastomu ki hono malu e kau a whanua o tahi. O ngau ea ke mea ngau pe platform vahe vahe whakamatala whakafeitu ke osene Pasifiki pe Iris. Koe Iris.
3: Moje me kiwi ai fong fong mo kare ni te ingu fong fong la tu pe mele te o tu triple o. Hangi koe au tau whanonga mai ai, e tei mi ni ma o e tau proklama o e aha whalai te, u tuku make he ia, koe koe proklama maho inga koe ni te taki e lead, whega au koe ia pia mo e dementia, pia ui he lai ni e tei mi ni a Milica Morgan, ke hoko atu e whetalano aki, whega au aki pia mo e ngahi ngāua, mo e whoru tu, mo e proklama. Unau whakahako. Malo e mo e whakamari e whewhini Amerika.
4: Malo a pita o sai, pia malo e tamo e ngā welahi me hena. Ko whamalo lahi a pia te koe, pia pehe ke pokalama koe ni ai Radio 2000 FM. I he tuku mai e whaingamari e koe ni ki a te au. Pia pehe ki he putu ngā ue maulalo koe ni ai lead ke mau taratara noa tuai mo vahe vahe ha ngāhi mea lelei pe o ngāhi tokoni e lava ke autaki atu ia ke mo ngāhi loto whare pe a pehe foki ke a kina autolu ai wha ngāhi whamiri pe koe kautore ke leka o kuna au foko utua I he loto ngalo ngalo pe a iloa pe koe dimensia ai whakamaman lahi o sai ko whi puka whakamari e koe ni ke o tuko e pia whamalo ki o tua I he tataki re re e mau mo ui pia pehefo ki a ki mo utolu ko toa pe utau kau whakataha ke utau wa umai ma o ngai whenga maari e koe ni utau loke I lava o whi pōtala noa aki mo whi vahe vahe aki he o pe koe ki mea I ki pe e ua ko whi tala noa ki hae aho ni o sai koe whakamanatu atu pe ai polo kalama koe ni amanaki ki kua teu teu e he lead pe koe learn exclusively about dementia ki he te wā ki koe ni hono launch whaka ofisiare ai ngā ue koe ni o mau whakahoko o ku amanaki foki ke whakahoko ai polo kalama koe ni I he aho e ua pia koe uraki aho o whakahoko ia e aha tu apule lulu ko no wafitu o a kosi wa noa wa ono koe polo kalama koe ni o ku amanake whakahoko ia I he apsiasi koe ni o e tō kaikolo I loto Grandview pia e whakahoko ia I he tataha kamata ia e tataha pongpongi ki he wā tō noa ai he fiafi a e lava pe ke ririu e taimi koe ni e lere pe whakafuafua ki he fie maari e pia mo lava lele e ma e moa e tahine perinsesi hange e koe o mo lava I o ku amanaki ke launch foki ai ngā ue koe ni e he tahine perinsesi Princess Angelica la tu fui peka tu aho pea oku tamata aki a polo kalama e kau tau lekleka a pea oku kei fai hono inga ki a polo kalama koe ni osai ki a kinau tol kotoa pe a ngai whamiri pea mo kinau tol kotoa pe oku mou tauhi hatoko taha oku pohoutua i e timencha oku whakawe i ki mou tol ko e polo kalama mahu inga o pito eni ko inga ko e lava eni ke ewe ewa mai pia moho mātua o ke feohi pia mo ke pōtala noa pia ngakai ke ngatai e osai ko e mahu inga a e lava ke mea mai ta ahine ke fe mea a ki mo ki moutol pia ko kore atu ko ki moutol kotoa o ku mo fiekau mai ki polo kalama ko eni mo fetutaki mai o mai e ngahi lisi ko ma o mai a e lisi o e ai o ki nau tolu te nau lava mai osai ka oku kei a tāpe ko e tuu e aho ni oku kei a tāpe ke mō whetu utaki mai o ka pau te mō fie kau mai he polo kalama mahu inga koe ni oku kei ke toi fie mau hame a ke mō mai mō ia ko o mō tāpe o te teu pia mō mai o Eva o mai o kau i he whakaho i he polo kalama mahu inga koe ni o sai koe aho tu apule lulu ia aho ua fitu o ākosi wanoa wano i he taimi tātaha pongi pongi ki he wātou noa e fiafi koe ngā hewe tu taki kotoa whai katoa mai ke mauwhika telefoni noa whā taha taha nima nima nima fitu hiva malo pe au ki ai pe moe mau email address pea moe ngāhi whakaikiki te ke mau kotoa ia i e mau Facebook ko e Mirika Morgan pe ko e Lead Dementia Support for Pacific Communities ko e polo kalama ko i e aho whalaite ko e polo kalama mahu inga i e taha ko e polo kalama e ni hono ofisiolo whaka ofisiolo a hono whaka uhofi he tahine ai potu ngā aue koe ni pamanake ke whakahoko ia i e taimi fitu e fiafi whalaite aha ua walu o a kosi ua noa ua ono o pamanake whakahoko e ni i he venue i Brighton Lee Sand i e taimi fitu ki he hongofunu tau noa i he fiafi koe ia te a koe whakaiki iki ki he tua sila te a moe ngāhi polo kalama o e fiafi koe ni o ku ke ma, lava ke ke mao kotoa pe ia i he mao pēs Facebook o ku osi pine ai ki ho o mō mamata pe a mō o mō wakai ko ia koe o ku kei fie kau mai o ku ata pe ke ke whetu taki mai pe ko ole sisita pe i he QR code o atu he pēsi o ke tala mai ai na aku iai hangahi fie mao whakafo itui peko ha special needs ki ha fōnga e lava ki ha wai ho sari o te peko ha ngahi mea tokoni o kui kai ke sai ki a koe peko e hape a ngahi whakaiki iki a ngahi issue o ku ke whe ao moia ka ku ke ho haa ki ai ka tak whakamore more le sisita mai pe peko ho telefoni mai te la, e lava in ke mau whakaiki iki atu ai ngāhi ngāhi a whehu i koe ni mo i toko ni koe ni ki aki mō tōru Osai?
3: Iyo, malo, Mirika ka taku te ke u wakai ke whakai ki eki ua ua o koe ke po ua walu ka koe ko whehu i o koe ha tūtu ni ke te unga o fō molo pe koe ha tawhaki koe ia pe koe tau wala pe koe suti pe koe ha
4: Sai apito o sai whehu lele i eni o ku koe ngahi koe details koe ni o sai te toi senyat pe ki ho o mes ki ho telefoni o si ai ki ta ki polo kalama koe ni koe te unga it's formal attire pea koe formal koe ni te ki lava pe o suti mai pe ko ha fie te unga whakatonga tau lawe pe o sai ko ene me aheni ai whale tui pe aku iai pe o tau ai whaunga i tau teunga ka oku formal attire te lava pe ke te kof lolo ai kakai whewhine pe ko e suti pe kakai tangata pe kapa o kuke fie tupe no mai mo ki ta wala mo ki eki o fa fo fa pito pe ya o sai kai kai ke ke lava ke ke hu mai kapa o kuke tala se se mutu hange ko fa kata ko tau tau ilo pe ko ngai ngai po kalama pe ni ko to fia eta o ki ai o tau ilo pe ngai te unga o kuma malu pe lava ke a o ku tuha mo tau pe mo tau a mo ki tau tau tonga hei kai ke to e
3: lavi kiai osaika ko ite umaia ko formula taia io malo ko ti umaia ngabe ko hui ko ko sin nai fai no a ke se o ki pa mo no faga loto lahi ya mo po po i ai ka tau hi ke na o ato ai ingo ki na to lu ko yo hui fi faga ka u se polo kala mo pe ko na u ke faga ha mai ku ke fai nga mari e pe yeah okay atabe ke nga hi fitu taki ke fa ya me au kufi pe uta imagino mau en au be ke fai ha fitu taki ki moa ke fa mal ala nga hi uni me ago ya sai ke imagino fo ke ko no toki fa ka oficiale a no fa ka hoko a fa ka oficiale ka mata ko ya nga we mau en ago ni taimi ko ni o ku ke hoko hoko tu po fo ki ne ngo dog fai fa ka official e he ka u o si kamata ai kama kamata ai ta na ke ngai fa mata la pe me fa ka hoko ngai polo kalama ko ha re vai nga in de tu ki he ka ha o mi ko ke hoko hoko tu po pe ku o si ya ya fa tu fa tu ho fa hinga polo kalama ki hoko ki ka ha o
4: malo pito sai ko tu ko ni ke ka ha o ko osi ko mauhanga fokotutu ai polo kalama o lere tau e tolu ko ngahi polo kalama ko ni ko oku kawai ae ako ki hono toko ni i o e kau tau hi lava eni ki whakahoko eni mo ngahi workshop ki community lava eni ki whakahoko pia mo hono ako i pe ko hono whale i ai kau taki lotu me ngahi whungamaka kotoa pe, ke nau awea, iha ngāhi whounga, e lava ke nau hanga o talaki ki heo nau ke potunga ke siasko ia, pe koe ka inga lotu, in the long run. E ene pehe lewa, o miai lewa whounga te mau lava ke mau observe, ke te mau hanga o tānaki ai ngāhi whakamatala koe ni, pia moi ngāhi tāra koe ni, hoko ia koe

0: Mooie mengen heel je van wat verder in het ding van me verlaten met het hier toe 000. Kom vrouw als ik weet niet hoe voorloor ik boel je. Ik dacht ik weet niet, in ook voor het woord gauw, voor je beheer van Mali of ik even het alle nog. Ik ga hier ook niet hangen ik wel lauw gaan, maar toch ga ik meer kijken. Alle dat doe maar even in die nokke.
1: Maar op dit touw lawaal zijn.
2: Mooi. Vrouw ook al, touw polkalapak al. Koe nga tau uktau whahiki pe foke polokalama, ka koe whainga maari e peke ta uo mai o tala noa ki o tau ka inga uta uo mai o tala noa nge koe ahoni.
0: Iyo, maalo a putipe maalo e whai e tau ngā oe meheni. Pea koe tui koe fuwaha taimi loa loa koe mte ke whaha ta polokalama o mahina ko fukotutu e ngai unu mea ki whai ke halawe. Ko ha ha me uke fi lave ki ai he ngahi minitsi I koe ni oku whanga maali hei fia fini.
2: E mea ulo ki peo sai koe mea fo o koe ku asi ki o tau community koe polo kalama koe ni hono tokanga I kina e atamai ngalo ngalo koe mea frafo ofa ia ke tau pou pou I mo tau ngā hoi ki ai pea ku whantau whamalo ke kakai koe ni ki oe. Mirika o mea utaki ai ke he whaiha ngā ue ki ai, he ku ki lahi lahi o sae. He ku iae whaahinga o ku osi tau pehe peko na osi timensia.
0: Iya.
2: Pea ku kehe kehe ai kalasi, pea ku ai whaahinga o ki kamatatu, pea ku ai whaahinga o ku ki kamata. Ka kehe ke tau ku o tau, kuo fongi ki tau tolu pe ku tau ilo o tau frasio ke mea. Ko ne ki ngalo tuko fiha peha mea ea ho whakaukau o teke tokan koe osai.
0: Pe ku whaalahi pe fuke ai uhinga ku wha tuku hake koe hau pe motu a. A ku ke whakamatalo ka Amerika ku mani whakamba ke he kehe pe ai hau ai motu a ia pe moe hau ai dementia. Ange ko whomatala, koe nihi ku kamakamata, pa koe nihi ku kahange ku kamataki asa ngai whakailonga. Koe duke ki mei whakalolo mai, koe nihi ku ki taimi mai kua ta'u pe kuha ene asa ngai whakailonga ai, kai teka ipi ke ne tari, koe me aene kuha u ke whaiha ngau ki ai.
2: Iyo sai koe palopare mape ku. Pe ku tari he toko taha ko hoko ki ai. Na osi li pōti mea ka te au he ngahi tau ia koe. E he potu ngā aue, e he kautaha ngā aue. Koe siana ngā aue tonga, o ku ngā aue ai. Ka ku nau pehe kuo kamata ke ase dementia. Koe feohi pehe ngā aue, koe ngā aue langa e ni pau. Alu ke a tala noa moe tangata o si o ke wifea ke toke tā koe hafua whai umea pehe. Ke tokoni ki ai. Pea tako hono lava koe o toka ngai hono whamiri moe mea koe he koe whiua kautaha ia o koe ke mahalo koe ke toka ngai o koe ke whamato ato e na ula o ngā ke whamiri. Koe mea koe nā, kou mantu eo e keis koe au sa.
0: Koe tunga pelepele nge siya na ia. Koe hi koe whai ngā tula e ngā ue ku whai. Te lia nā lavea pe tō pe aha whai ngā mea pe he. Kau ku mahu inga I whakamatala koe ni ke iloi. He kau tau hi pe koe whamili pe koe kapau ku iaia whakailonga mai. Apa yang kami alpe he, pegu total ke siofi faleri hangi ke fale ina fale Amerika. Fango fua pe kono ave pe ona ke toke ta ke ne hangao. Siofi pe amo asesi pe talamai okuha pe okupe he mo pe he mo hokuat. Pe imagino leva nga stepu hoko mai. Kono ta e fra hoko. Koe lewa ke iaha ilo ia koe hae mea e hoko hoko mai he koe ki whahana toka ngai kina,
2: Koe ia koe tari he toko taha koe o koe hoke e mea, pia toi tari he whamiri.
0: Opita.
2: O koe iai palo parema, Ke nau tonga ka ua na tuku ki ia ko fie bare loi ko ha ka tuku ai tefto
0: ka tuku moni ia
2: ka tuku moni ke na uto kan ke ka ko me au sa ia ho no fongi mai ko i e taimini he kulahi ene hoko ki o tau kāinga. O kua ipe ai loto ngalo ngalo ia. Mahalo he hao pe ihe dimensia ka pau nā te nāke loto ngalo ngalo pe ko talu mei fuoloa. Kui ai e whahinga ni ihi o selective au pito and au hearing ki a mea. Koe tupu hake pe ia o koe ke fie whanongo ia ka ho ha ang ki ai we pe
0: fili
2: we pe ngai na tu la pe he
0: fili fili ai me ya go fanong o fi fanong ke ai pe go me go ki fi fanong ke ai pe dia ki malu he tem ko ya
2: e o pe go ko me ai o pe ko e ko e tau pe ko e ko e hoko pe ia ke na u si o ai ko fa alo ato o ahi ke kufine eiki, eh?
0: Ia.
2: Koe hanu mai koe, ai toko tātau hi. Koe ke whakao ngoia ke hā, eh? O tāngi tō ki whakao kau ipi o mō mea kou mō whakao ke whakao ngi ai pe kufie ongo kua ki ai pe
0: kai. Haupita.
2: Eh? Pea mō tō kua maha wange koe ti, kua oku, okua ke tū ia, i ene, tupu hake mono tau i tau tolu. Oku sai ho mo tau i whanau. O fu ngā loku ho mo tau i whanau. Whahinga mea pehe. Pea, koe taimi ko mo tafulu ai, ha whai hala ho mo whanau, koe ki whanau ngoi ki ai. He nā ne osta lātu e ia o kake sai ho tau i whanau. Ka koe whahinga mea pehe o sai ki tau tokanga o pitoki ai he kue mea pehe e ia o kuhoko.
0: Aupita. Koe me whakataha ko mahino ai holo hifo ho tau community ai tōku matua tua o tōi matua tua hangi. Pea ku kehepe ngai mea kua umo tau motua. Pea ku tōi hangi koe ni ati koe ni. Tā koe koe te mensa ia ka pehepe koe me anga pehe holo ai tau motua.
2: O tau tāno ana tō osa ke tō tangata uluaki wa tōlu.
0: Ia.
2: O tau tolu koe asteria ni, eh? O ku tau siofi le wahe foi, ai foi kulupu. Pea koe kulupia o tō lahi. O tō lahi kulupia ko, ia. Pea koe tōu kei talavou o tō lahi o pito moia. Ka koe kulupu eni o fai kea tala noa.
0: Koe tōki osi atu fukeni ai tohi kakai. Ta koe taha ia o ngahi fika faka stilistika i hono faka maa po e sio fiko e ngai tō utangata tau pehe hanko tau tolu tonga e koe toko fia o ku tau tau pehe ono noa whaiki o longa pe koe whanoa ke ono noa ka koe kuinga pe o kia o ku iai ai mahu inga o ngai whamatala faka stilistika koe ka koe whainga mea koe ni he nao sio fia e ngai tō utangata ke Aku mahani me pukia koe me aia kua ke lau tō utangata ni ongo ulohi ange ni ase te utangata ma tuo tuange. Ako te mensi aia wā o pehe ke hen ihia o te pehe ato ku ke i tegea o ka tau ma tuo tua o ku whekukia pe mo te mensi a. Ako tuki koe ne koe me ne tau kawe i koe whaka o singa koe o mahani ni ahua walu a pe. Pau tone kuma o kufai ai koe na hano loans whaka ofisiare proseki koe ni pe koe ngāwe koe ni ahe timi
2: na ulo pe koe li. Koe mea lahia koe koe function koe ia ku lahi whoke whaka more mo mea pe aku uai whoke ki totong ki ai ka koe kore peke kakai ki tau pōpou he neongo tola te au ke tikite ka koe ngā ue e whakafo paini ke tau kōpō. O swata e tau tikita e tau tōke e osai. Ke yeah. Teu teu ke tau o mō wahe e aho ko i au mahu inga ke tau o tokoni mō pōpō ki he ngā ue koini o kōwhai he tamai koini. Pea ngui kai ke pea ku tau si o rewa nā toi asia mea taha.
0: Yeah.
2: o yaha ka kai he kai koi koi koi koi puke pene tape ka koi koi ko level fo o wen o ka wal ki ai e ta fo to nga i ko nga me no mana to fo ke ku nga u ma u pe ku na ka u polo kala mana taria uri a feaki e o fa to kanga ma u pe ki he ki he nga mo u le lei ka ku ka ta o alun ka ste pe ta ha ku ke he me ai e ko ko ta o alun no ala ki he kau koe huospeiti.
0: Aupito, aupito. Tau tiu ke tafu ke fo ipore, ko hiu ke fo i tafihi eni, ko fai e koe fo fua ka mata. Pea, na a koha, mea ie ke whakai ai, pe whakaloto to ai han ie ke siofi, pe mo ngahi, mata ngahi, tafak kehe kehe, kake ngata pe i he mo ui, koe ngahi fuautua kehe kehe, na auke ai pēmō ngāhi tawha ke he e ala siofi ai anga oi mālohi mō maho inga mō aonga oi polokalama koni ufukahako ke whahano pōpua. E koe tui ke me bea kau e tau polokalama i hano whakalotola hei mō whai ai ka kai ke pōpua si ngā oi koni ku oskia verenga ke ai whahinga koni he timi. Ka koe me ea koe ke he tau te waka tu ki ai. Ya kangai me ke fuga na fa fa ke la ve nga hi ngongo be mi tonga pe ku tu yo ku ke fonu abu do nga hi ngongo lelei pe mo nga hi ngongo u ke fu fa ga fi fi ya o ku ngongo na be mi tonga ke anga o ta u fonu nga mai o te tau pe he tu ku nga mo ui o wa o ke politika mo nga hi me ke ke e fe anga o si o au
2: Koe taiminia, koe mahalo osai, koe ku sio, ku fuulahi ho tau taimi na e more he politiki. Tala noa i koe politiki. Pea koe ke pehe ia utae aonga. Ka ku fuuto e tau fua mamafake ai. Pea ku au peke ahone. Pea ku tui o ku kaunga ai miti aaki ai. Ki he tōko e tau whaka mama whako tala mai e koe mooni e koe tala mai e koe mooni. Pea ku hereva e ta mai kakai pe ko hai kua te nau tui ki ai. Ange koe tala mai pe ia koe i whakamatala koe palopare mai ni ki he lise kere kere o e nga fio. Pea koe haua e ngongo ta whakamatala koe pureanga. Na e hoko e pureanga ne wafe taha ni mao. Na e hoko ai lisi mo mea. Koe peke te whanong ki ta katao pe mai koe pure anga o hai. Ko hai na e pare e mia he aha ko ia. Ko hai e kau mea na e kau. O kuange u whakapahe ke holo pe a tala noa e o ngongo ihe. Ihe mea kehe ia kai tuku. Sai, tau hoko mai e palo pare mai taha. Koe pure anga ia na e hoko atu. Ke tala noa ke mahino. Kai tu koe whakapaheke, he ku lahi tae mahino e ka kai peko hai na ne whai e fo i ngā ue hala i a taimi. Ke lawa tala noa i ke mahino pea a kaunta polo ka kai koia, ke nau mea na e whai hala he pureanga, o mōrea e lau miliona e whonua. Hange koe ni utaulongoa he hala whakapakapa. Koe longa ahe kua tohi mo ua mai he kau taha e koe ni koe na tauare a pauke na ula ngā. Mahalo koe taha fitu miliona koe no tau toloi e ngā ue. Pea koe fumea ia o sai koe APC e ngā ue whakavaha pure a ngā. Koe kaha mea ia ke tau tae tokanga ki ai. O koe lewa koha mea ia ke tau ilo o kutae māu e tau ngā ue koe. O teke māu e tau ngāi ke kere kere koe ke tu uta mea hala whakawawahe mui mea koe, mo tu uta mui mea koe. Teke māu, katau o ta tolu whamooni. Pea ku whiu eke ia, pea ko hai koe nai whakamooni. Mo uhinga koe nai whakamooni ai, o kei whai pe whetu kua ki ai o sai. Pea ku hele vai o ngongo o koe keu sio au o tuku kehe ka pau e o māu interview hataha. Ka kuia i pe foki, ai tafa aki a ana tene fa mata la ki ai eh ka koi mea koi koi koi koi o fra to tolo koi ngo ngo koi mea ne hoko koi fa ngai fa mo ne ki ai eh o mai o ku ki I na panga panga au pito ta u shiu ke pe tu ku ai ta mai no la yo sa ta ka kai
0: au pito ke ginga da be pa yes pe fra pa la ta ha ai viu ye ko mo to ta ha ku fra ke e ke mo fa ke ta la no Te ia bia mo tu unga hehema whakapalataha mo e kauwhai ngongoi e ni.
2: Ia.
0: Aia o whakatou whakapalataha, pe si he e kakai, pe ke palopare malahi taha, pe anofo lewa ai tō ka ngā ia I ngahi fwoi taife mahino aki koe ka wangeko o whakamatala. Ki fu lahi lahi e tau tō ka ngā ki he lau, ka si si ai ngā ue ke whai ke aunga ki ngā ue e whanua. E a... Hangi ko ko fa matala ko na ki he ngai palo pare ma e ngai ta ula ki mu ka we ke ke malava he ngai ngo ngo ia o fa mala ala mai ko na hoka palo pare ma he ta ko ko hai na ta ki he ta ko ia ke pe mahino mai leva to au mai ka ko hange ni e ngai ngo ngai ni ia ko hi ko o ngo pe ko fa ka ko fa ta ta ka fa ngo to mai be fa ipire to I mu o le re ko hi ko ke we si ai
2: ko ta la pe ko pure an
0: ka ke
2: e ko pure an o ka ke fo la hi ba ko pure an ke I lo mai no ke ka kai ko he na de fa ye me ko ya e pe ko ne pe re ba o ko re ba ke ma we accountability ya ka kai ko ni te pe ko te ke al po fa ya la pure an o more la humano ela million pero sco porque te ha pe coia o ma nga weta o que tari u I ko ki nga u na ke hanga fa more ke pa nga fo no pe ko ha u hinga ho fa hala eh e ku alu ha ke he fa matal ai lo ya ta no fo ma popo nga I hopo he nga I kauta tanu hala ko ha fu mo ha fu eh apo pangue ka ka e ma un pela un milionae fu ata ata eh pe guai fe hu ko ana ma uai ka ta ko e contract ko hala ha me anga u e hala ha ta u ke ke ko nga fe hu ya al to ke al ha ke ta I min ka ku o si ata ni ma ku o si
3: au bit
2: eh pe agu ko ka ka ta ta u pe to ma lo o tu ton hu ya e me ane eh pe aku tala mai ia ko lahi fa matala ia ke ta ulanga fa kalaka moya ka aku te ke ai pe ke usi o aku asi mai ha fo ilanga fa kalaka eh ko me apeni o ta ta no ki ai ha ko ni ko mahalo ko ka wa ai ko ai mai ke tori fo ia kau eh o ku o mai ki ai ai ko fa o sai pe ia ka kui kai ko halanga whakalaka ka tau fwoi a ka uia. Ko langa whakalaka kai u whee maa uia, ke whakahoko I tonga ki ho tau toko lahi ko ho tau kakai. Ko hae ngā au te tau whakahoko I tokan ki he toko lahi ko ho tau. Ko uhinga e langa whakalaka. Ko kai ka langa whakalaka me ego ni, o alo ngā au he ke tau o mai ki muri o mo vete mai ki ai ko kume tau o. Uio ko I langa whakalaka kai. O tau toko ngā au e tau tolu me maa u ko ho tau iwi ko I muri ni. Kia whai ngā langa whakalakalaka, ka aku whakapoposi I pe ia o sai. Ki o tau whamiri, eh? Ki he, o kaike fukulahi a o hange, ko ngahi palani langa whakalakalaka, ko tau uhinga ki ai a tala noa whakapureanga. Eh? Ko tau tala noa ke pureanga. Mo e potu ngā, ka kai tau pēta to o sai, ko kaike whawhinga ki ai. Eh, ka koe toi peke, tonu e tuhu ke he mea koe te tau whinga ki a ika e ka tau ki I lere atu I matanga.
0: Tau ki ngā unu atu I.
2: E. Ka ua te tau wilo wilo peo hange ha, tau wilo wilo ha pere pe la. I e whe lau aki mo, whe tūku aki mo e ha oku. Ia e ngahi mea ia oku tau tokanga o pito ke tau ngā ue. Ke ilo ko hau ne whai fo I ngā ue koe, ko hau ne whai fo I ngā ue koe. Eh? E ko o sen ko ia ko tau fitu ko a ko hena ne ae mea ko, eh? Na e la unga mai a ho mau fotu u mai a ho mau fafonga mau tō mi hapai taha ua. hoki whakatoka ngā I mai ta e māau ae. Ae whaunga whakakā au e koe utau iai. E ne si o koi hapai. Eh?
0: Iu.
2: E koe whaunga koe nau ngā au e ae tam. O koe ke nau ilan tau poko hai uku totonu ke kehe me polisi mo whakamāau mo e mea. Koe ngai ngā au e kehe e whonua. O koe ke nau ilan tau poko hai koa o ku. Ko hai ten toko ngai ae whakatakapulu.
0: Iu.
2: Eh? Koe whatongia o hai o kau polisi, pe koe whatongia o ngahi kolo, mo e kaku kakunehanga o reisi mai mea koe ia ke toi whaiangi hasi o ki ai o sai.
0: Iho.
2: Ke uki tai mā.
0: Iho, mone abito ke mahalangi a teim lai ke siofi whaka mā po o po. Oku iei e ngahi palopare mea ke tuofi heini ne takai mo I vila mai. Pe oku hangi lewa o Whai ha whanonga ha mere kalau ni. Koe ke whahanga o nue o ku vilo vilo holo pehe u I hiu na ai he tau koe ku asi ha ke e vilo pepe takai mai. Eke, koe tau wakumai ngā tanga tau prokalam me whepini, malo e mauwhang maare I nake, te hoko hoat pe ngā tanga nako ni he kaha u. Whana pe kumo mau ha weekend lere, ka mō mea e nako whatua kau o sai whai wā.
2: Malo, sai.

Nei titi na sali tur tani ruru ba tani ron roti ko mani biwa kalong tani kulu gyo mo songo toi da bana zavi ko iko na baka na waso sama kasini there's no outlet there's no outlet for the blessings of God from your life to others so sini don na na ilu men ron ro mai biko men ron ro ben don kam bi mo so like toi matan bi baka ni bi rara lenga tu don do linga bi rana na ngandra patu na bi buki mo so la kain dua ko ke ve Na vinga rabi, kariri tiki na na mumbula baka promita. Kwa baka sinai tiki na kalua na alatama. Mubuna utana kwa sipeli marambula na tamani. Sei kwa ngona kukua ni kalua. Marambula kini kwa ira rasa ya litu. Ya na kayado, nrama tako chuni baka kandina ena na mumbula. So John's prophetic ministry portrays your prophetic ministry. There's a parallel. Na kena ndina na kayado, Ema imbula tako choni. Ema kaki na kenanjina na kaa. Eka vivi tukina na nomu mbula baka lutu. Kapaka sinai tiku kina na kaluwa na lutama. Wapaka nonroya na mbula. Hallelujah. Tumbara na yalo mara mbula baka na kaluwa. Papita istikira na yalo ni. Adhani kaluwa kutamana. Kena lubena kena na lutama. Susu ngira mara tamata kuku. Na mbula baka yalo. Na mbula baka lutu. Amen. Mara baka ya rangi. Kara. Wangataka na nonra. Talendi na nonra. Kavivi mara. Baka ya dhorna kaa kavivi tukina kaluwa. We all have an assignment on earth. Because God has a calling upon your life. Ilumu sawa tiku viko na kulu. E numi tabi na vako don roya na wakana. Numi tabi na vako don roya na ilumu gore. Kia paka istenga. E na mboi thamai na wewe gore. Kia paka istenga. E na mate koso. Iko na mai ngibo tu. Na numu mbule me wakana. Waso wasa mati. E nda sarapa toko me isrili. E san ron romai na mbule me dhaka me na uli vuno erumonde. Ron romai na churitani. Waka mbule mbule taka me na ititi. Waka mbule mbule taka me na vuno nravising. Sado me ra. Samai tau e nawa sa samati. Kasi anga talin doon ng bula, e kuniki na balatanda. Sa songota nawa sa samati, na kain doon doon may baka nun roya. E na baka kina nun doon ng bula, na turang kina marama. Nyo, sa anga tingo niyo punu utang na kuspil, sa anga tingo niyo wasea na viva klo nga tagililiw, sa sulibig na klo, na viva kong bula itiwa, na thaka-thaka mana yung bunga, yung muria, na kena punu utang na kuspil, kena nun bula baka luto. Iko sa may songota na kanyang. Isinikin na ikaw may na numi kitiko na isuli suli kada pagalo gore isuli mo ibiko bala tamo bakalo ng tatake kina na tamat mo botayan ni rambula na tamat pagdundo mo tayo na salit chow basta sa bata kina mula kada sar bula pa kalo to dapat tayo bula pa pano bula pa kor bula pa matintu bula pa biyaka na mo puno ni dagdag bula pa puno ni dagdag e ba ang dambiri kitiko kira na kalo yung donen naki isinu matambok kitiko na kalo na ito iko ang dambiri kitiko kira na kalo ko niki kalo e na buko nona vikadibig Iko na nona tamata, hallelujah. Iko na nona tamata ganga. Iko na nona tamata nuitak. E na yao uongo, ni mbara nilesi tiku maine turang. E pandan beri iku tiku kira turang. Ito na bimbaka nuitak. E na takaba na nomi tabi, ni mbulo baka profit. Kako na may tiki-tiki takatu na bimbaka sini tinalotamu na loloma ni kalubi ko kena nona ukuza buteki ko na nona mbulo na lotamu ngeo siyang tiku ni bota. Kakila na kena imbalimbal. E nundon mi bota yan ni mbulo ngur. Hallelujah. Esse aí quando vaca mãe nossa sama. É, não movalo lo mundo luto, roma. Rasato sama ibona que lo ni lao lango. Sava rivir to ka no chun. Sra vivi mo ibona faris. Kira ni to ka ni situ. E kanira rao na turan kin marama. E na hose roya. Ni rawa se ruotu. E murer sama e wasi tulu. Na e wasi Israel. Lo mundo luto. Torne wasi wasi na faris. Rendreta dalla e che ne vogliono attacchi nel vostro niclo che non duone sanno. Ir ne loloni sui tocchi, rendreta dalla che ne vogliono attacchi nei volontampo che non duone tale ne sanno. Two extremes, eh? In due pulls to the right, due pulls to the left. Rodallata che ne vogliono attacchi tu nel vostro niclo. Che mi da capo cioni, che vogliono dire che non cioni, ne che tu l'inno so a sequire na, the Athens. They are center right, io non dammi tu nel vostro niclo. Ravante a tanto non posso di clou, carambulla tac, coimbimbia. Ora una rue,
Rundre tangan.

Iau sa te vaina tala tuk manda ni weekend dai na mata kami nak kende dai weki muni na turang mara madur bo ne leo ke muni na lalai oni sa se mati ko mayana mata kami na ni kua na bo ni singa ni bing karavi ni domo ibiti serne na be ba ro ito do ko ko bing karavi ti kina na mata kami na ni kua weki muni na se mati ko mayana bola mata na bale muna do na ma ki mai ni an ri naka na bale bu chi anti chu bal batu na bale bu na nom ni se mati ko mai Selina ni an ri naka weki muni to do sara na se mati kumaya na ibola mata yana mata ka vinah ni kua. Misi onchu, anda vinah ka turang tau. Bambu tindi totok ti kona sa ni bula, nam bula may na sa ni Korongori, may Liverpool, yana mata ka vinah ka, and then dai. Wakan ratu kani bikin ni nasi amat alat tengah mai, eno sal ni kakak buraki onggo mana biasa ibu buru tapa ngah, osi amat iko mekina, na radio 2 FM 98.5 ni indomo ibiti serne, awing garabi tiko ni kina, eno mata akan ni kua, osi apa kaya raka bakan bulat tiko ni bikin ni, eno buru tapa ngah, biasa ibu buru tapa ngah, oni si amat iko mekina, si eno biasa i Australia tapa ngah, bakan bimbi tiko bikin tato serne, eno buru tapa ngah, osi amat iko mekina, osi apa kaya raka bakan bulat tiko ni, eno buru ni bing garabi, eno Biar lebih lebih bongo, nindomu ibiti serne. Apa kata tali tengah ni biki muni nama tua? Dah usia ngan ingole tapi biki muni tiko nanti mui biti serne. Nom nindo nana maki mai, ena bi mata kini bahruai. Angkas na bahu barong tiko mai bila wude nama mata kini nani kuah. Ruai anda pernah ka angkas na bahu kini nawe ni nama mata kini nanti dai. Kerusi usia mati kumai ya usaha pakai anra. Bahkan bulat tiko ya ni biki munrau. Bahkan bulat ini nato tok tiko nam bulat mana sini korong gore bila wude. Kamar tali tengah nam bulat ena buku ni rakis. Suswa yang mata kami nak ni kuah, kena raki mata mata, yang dalam aku di rumah tiko, yang mata kami nak ni kuah. Wekem ni nasang karabi tapi tiko na berno tapa ngau ni bing karabi tiko kina bing karabi tiko na bing telan na bing tokai tuas na bing barabi serne bahaya raka bahang bulat tiko yani nanto mui biti serne wekem ni en mata kami nak ni kuah wekem ni tu tak sar nang ngau itu na lube ni lube biti itu okay oni bing karabi tiko beira na matua ena nursing home oni bing karabi tiko ena val ni bing bahang bulai oni bing karabi tiko ngai val beira na ngandre matuna bing karabi sena frontline aurani kaya wiki muni ya na matakabi nani kwa baka yan raba ambula tika ya nando mwe biti ya ser na wiki muni na nasi na buni wai ngwane ito kei na buno adaba nga wong wen karabi tiko kina ya na matakabi nani kwa wambuta tiko ni oni na ngarabi na tiko na muni tabi me baka ya kapika di wiki na naklo ya na matakabi naka indendai kina na muni mbula Ya mata kami nangani kuah bikin ni tutuk sara na ital tala angkasi ni bay mata lo tutuk sara yang ngoy Kristo ni bay ngarabiti ko enak penuh lipung Australia bikin tu eser ne baka tala ngakina enak bay ya say burbur taleso sa nandu mikim ni tuka yani nandu mui biti eser ne kapaka yang retal tiku ngayani bay kim ni tala ngana rendini na ibu kebuke yang Ana buku ni kena kerabat tiko naik tabi lewu naik tabi bimbi. Oya ana non rabang kerabat tiko ira ira. Ya litun merat tiko ena lomu nimbai ena saat tiko kina ena ngau na bina kongo. Sabah yang rakap rakam bulat tiko yani. Nanti mui biti eser ne iwe kim ni. Kim ni tu dok talenga nak kota tiko nak kospeli. Ena mata kerabat nak ni kuah. Serai merenai di weng kerabat tiko mai mori ena mata kerabat nak ni kuah. Apa kaya tiko yani iwe kim ni mai ena mata kerabat nak ni kuah. Nanti mui biti eser ne. Faham bau tini nato tok tiko na weng Rabi mana seni korong gori. Bikin ni tahu tak sar na lebih biti. Oni kuda tigo na itu tuku binaka. Abu balen ni mata lote. Ena mata kavina ni kuah. Ena kena. Bukan dia tak tigo na itu tuku binaka. Mena ya se Australia orang gori. Sa bukan bauti. Di nato tak tigo na bing rabi orang gori. Ena mata kavina ni kuah. Kasabah kaya nanti kaya ni bikin ni. Nanti mau biti eser ne. Ena mata kavina ka. Ende dai. Bikin ni talangan, nasi amati kau mainan nanti pun nolong mani mai biti. Sama kaya nak apa kambulat kau ni na domu biti eser ne. Ibikin muni ana mata kau bina ini. Tapi bina balik mana nomi do na nama kau mai. Tertalu pandai, sama kaya nanti kau ni ibikin muni na domu biti eser ne. Bambut ini dan nama isu tertalu na do na ngau na laka laka ngau go. Siapa kau mina rongo ibikin muni talangan. Enan do na ngau na laka laka saat kau go ematanda. Enan nomi do biba kini tiko pakaya lo. Enan mataka ni. Bebaru itu doko. Bikin ni itu dok sarana.
Talatala ni do selena no muni nguna muni do mai vei vaka ni tiko vaka yalo kama sulo kitiko na nande lako lako e na vei singa satu e matanda sa vaka yan raha vaka mbula tiga ni vei ke muni na do mai vei tia serne talatala kata ki talatala tumeli do tingori mai dabo e na mataka vinaka ni kua vaka yan tiga ni vei ke munrao na do mai vei tia serne e na mataka vinaka indendai na general superintendent ni AOG e viti tiko boli vaka ngande e na vuku ni do na nonto conference lelai na conference lelai me vakti ko ena non to vnongo serne a veke mundo na veke muni na superintendent ni AOG Fiji a ke muni na buni bola levu ni AOG Fiji vakatel nga kina na ibuke buke ke na director ni mission ni AOG me viti erto tiko boli vakande ena mono levu ngo Australia era buku tingani non risiko viti ko mai na mata bu vale na AOG es Australia e na mataka vinaka ni kua saba kaya na kabaka mbula tika ya ni hivike mundo nando mo hiviti ya serene e na mataka vinaka e dindai Taltala Morgan, venga rabitiko mai Tamworth na mataka vinaka ni kua, veisiko tiko veira na Luvenda e Tamworth, sabaka ya naka vakambula tiko ya ni weke muni Taltala Morgan nando mui viti eserne, vakambuti ni vivaka ni vaka yalo na vitumberi o nina laki vaka ya dhorei Tamworth, nina duwa na venga rabi, era na vuli kina vaka levu, o ira na tiko mani asa ni koro ongori, sabaka nini vinaka tiko ya nando mui viti eserne, kasabaka yang retali tu ngayani ibe kemundo ena mataka vinaka ende dai ya tendo mundanga na serva ko speli weekenda menda na nanu mito da ko kina ena bugu ni venga rabi enda venga rabi kina raki so so ti ko ena mataka vinaka ni ko mir mir ti ko na uda ena mataka vinaka ni ko serne ba mboti ni na marri ti ko na bulaka bata bata sar ti ko na bu sa bolak ni mai dava ya menda marore tingana non da bulan da darti kona kena isulu ena mataka vinaka indendai me kata kata tiko nga kena na yang wanda ena ving na ni enda la ko duro mati ko ngo na kena nraki na nraki mbata mbata ya na serva ko speli ongo e non da tau da ko sara ena mataka vinaka indendai beke mni na siama tiko mena ibala mata da serva ka lemo nan dau na nama kiti ko mai ngo talaga na serro ni na numi kena ena mataka vinaka indendai.

Yung nakapakalip ko na buong ni Sir Roya na mataka binaka and then dai na dumibiti Sir Nero ko wakando katiko na lawan ng gele and damutukas and dasalewe na tiko and ngunong ko and da baka na numiraki na nakya na matuwa er sambalyani o er simbula tiko kaya er nakya na kawa tamata o yang awa er na ito kinibanua na Aboriginal Torres Strait Islander. Ina mata bina ni kwanda ba kabi bina ba lebu ni toko ni tiko na nonda ngau na bina kongo rati kina bi kenda na itu ke men de berongo din domo tiko ena bata bata ni benga radio ngo ni domo bi te serne ena radio 2 triple o fm 98.5 ena bi ba ro wai to doko ba katal nga kina ra ni de sema tiko mai ena ibola mata ena mata ka bina ka en de dai ena Liverpool City Church toko na tiko na nonda ngau na bina kongo ena bugu ni benga radio na singa di mataka erto sabe sure tiko yani na Liverpool City Church ana buku ni norto soklo ana singa ni mataka na tege butiko ana be mama ni tini ana mataka lelai ni mataka erto tiko ngan norto belotu ana 285 Big Street e Liverpool katoka be mbase ngana val ni bula levu sana park levu e Liverpool rarotal tiko ngana kena la kobi ni bola katali tiko nga ana ngoni sala ni bela ko yakio ana mbasi watake na tereni ana mataka vinaka ende dai ye norto lotu tiko butiko ena ve mama ni tini ana singa ni mataka me bakanga ausaka ni baka tau manda tiko yani kena itu tuku baka matata ni nortu bengka rabi ni sokalo ngir-ngiriani ana nambongo na saiba bali mandua walu ruo na tolu saiba rua ena buku ni nortu bengka rabi ena singa ni mataka erto be baka nitiko ndo be baka nitiko ena be singa baka raumbu katau doko na Liverpool City Church ka tikitiko ni nortu bengka rabi ka baka talangaki na tikitali tiko nga ni nortu toko na tiko na nonda ngau na binako ngo ni ndomo ibi tieserne ena beba rawai to doko ena beba rombuka erto ndo beba kanitiko ena train station mai Liverpool bakatel ngakina erto ndo tiko talanga ena na library waya na library makawa ke bakao kila Liverpool baka vinaka na library makawa erto ndo beba kanitale tiko ngakina na Liverpool City Church waya ena be singa baka rombuka to doko ke bakao ngandreba molakin do bata ni kerto ni ngole ani tingir ngir seo ni ngir ngir talanga yani ena namba bata nga usa kali baka to manda tiko yani waya na saiba ba limandua walu rono tolu saiba rua ena mataka vinaka ende ndai yen ende se tiko nga ena Liverpool City Church ndo talanga na laulawa na ngole tiko e Canada ngo e tiki tale tiko nga ni norto binga rabi na Liverpool City Church kaya dana tiko na Women's Global ngo e ndua na conference na leba kaya dhuri tiko e Canada leba kaya dhuri tiko e Canada na bulo September na bimbiu tiko na ilako lako ngo e nekatini kavani singa Nibulo September. Lebu sara rangoli tiko kina. Ibida na marama. Nibu sot. Ibida na marama Australia. Erto sa ndua patatiko. Merto ngu nangoli tiko. Kena iliu liu ni Global Network in Australia. O ne talatala chiu bale batu. Erto nangoli tiko. Ena buku ni Women's Global ngo. Kana laki baka edhuri tiko. Na katini kawano ni September. Oya ena bunu lebu o Canada. Kena itukutuku talanga baka matata ni lakola kongo, weko na turanga, weko na marama, weko na ngone alewa, weko talanga ni talatala kira dini, ro nibie toko ni talatala chuba lebatu, ena buku ni ngole ngole ongo, ninga ingiri-ngiri yani, ena namba talanga ya, na saiba ba limandua, walu rua ono, tolu saiba rua, ena mataka binaka, ende indai. Yo ya na Liverpool City Church etoko na tiko na nonda ngau na vina Congo ena we wakarowai tau doko. Ya tento mga na serba ko spili we kona singkai siyama tiko mai bulaw tau chiu ena mataka vinaka ni kuwa wakarorong tiko mai Liverpool ena mataka vinaka hindi indai vina wale mo na siyama tiko mai ena mataka vinaka ni kuwa bang boti ni sa bula vinaka tiko mai sa ni korongori tatokatal tiko nga ng bula.

ena mataka vinaka e dai dai. Ia veke muni toda ko sarana siam tiko mai nei wala mata, veke muni na singa i ana tiko mai na mode, o ni sanga i ndola wa les tiko ena mataka vinaka ni kua, sa serongo o ni sana numi talanga e ni kina, ena mataka vinaka ende ndai. Veke na singa i ndua tiko ngore, veke na waikata kata, se o varro tiko mai na loma ni nomu motoka, serongo, o na numi kina, ena mataka vinaka ende ndai. Ke mundo mai Canberra, si Terry Burton, vinaka sarapaka lemu na ndau na nama ki tiko mai, serongo ndo na numi talanga kina, ena vuku ni venga ravi, ena singa ni kua. Baka mbouti nina, totoka tiko na venga ravi, maina yase ni koro ongori. Serongo, ena ndo talmanda, ena mataka vinaka ende ndai.

Ia te toka na sero ya, se ia una kalo mo baka mbauta, eh? Ia una kalo ko chiova. Mo baka mbauta, mo baka vengu tiko. E kou mai ena lesonio ya ni sami na be still and know that I am God. Kena sere toka na sere o hea ena mataka vina kani kua. Ia ena mataka vina kani kua ua via kangaya ni weekenda tau dhoko menda kilava tatiko na uvia kambura kangaya ni weekenda menda kilava tatau dhoko tiko ena buku ni bula enda sabaka nama tatiko kina ongo. Oya oti na ko sito ongo lako mai na September ni oti na September ena ngole tiko mai na October. Oya na singa enda dou maru takina na nona tuba kai koya na nonda vanua kada dou baka na numa tiko kina ena viyan baki oya ena bula o October. Ya ena mataka vina ni kwa $100 rambatu na buku ni kwa via baka Valenicana se baka stall ena nonda singa langi langi yongo na Fiji Day ni rona undo luro sanga bulu kaono na kena tiki ni singa nga o ya na teke buti kome na tini ni singa na singa ena do wangana numa kina 10th October kina ikatini kandua ni singa na ruwa tiko na kena singa ni nonda wangana numa tiko kina na nonda nona tuba kate kwa na nonda wanolo mani maiviti. Oya ena 10th October kena 11th October. Bakay dhuri tiko kina na nonda Fiji Day. Na stall sa voliteki sartiko, sa to sartiko baka totolo. Kana bakay dhuri tiko na nonda marutaka tiko na kena baka nanumi ni singa langi langi yongo na kena tuba kai koya na nonda wanua o viti. Oya ena bakay dhuri tiko ena Woodward Park. E Liverpool na bunua nga enda ubakaya dhuri tiko kina na nonda do marutaka na Fiji Day wa kenda na tiko ena SS sena muirani bunua kei serne ena mataka vinaka ni kua na stall sa andola tali tiko nga kipaka viendo na nomu stall giri giri ani ena nambo ongo na saiba ba tolu ba dua walu dhiwa dua vitu ono se ena saiba ba saiba ono vava dhiwa wa vitu wa ena mataka vinaka ende dai oya na namba na 0434189176 and 0406449474 ena mataka vinaka ende dai ngir ngir ya ni beba sakia ni kerto na kena komiti erto wa ngarabatiko na nonda ngauna vinaka ongo amina singa vinaka ongo edan do marutaka kina nan kena tuba kai koya nan nonda vanua lomani mai viti enda na maru takatiu kina vata kei ira na wekanda mai viti ena mataka vinaka ni kua ya vei kenda na viki mundo na komiti ni ni Fiji Day celebration ngo ni rono dolu rosa nga bulu kaono rendi ningela waka kina vei sashi kia mdo kia dana kia na komiti ena mataka vinaka ni kua na sero ngo do na nimanda nga kina ena buku ni baka baka rau andi na nga ni seboto ka ngo dua na bula menda na baka da bara yani o yani na uti na bulongo da sa da patiko mai na kena ve mama ni bula ni kwa kanda na maruta ka yani na bula o nda na laksi bita mai na bulo September kanda na laki maruta ka sara yani na singa langi langi ongo ni kena na na tuba kai kwa o viti mai na nonda banua kanda na maruta ka tiko patike ira o kanda na tiko ngo Australia menda na nda ungir ngir yani ka baka tataro ya nikina, ena buku ni stall, sala ko sarati ko baka tutolo, na kena buli taki. Baka tataro ya ni, ena nambay ruwa usaka, di baka taumanda ya niwaya. Ena mataka vinani ko. Wiki mdo na komiti na serongo, do sana numi mandanga kina, ena mataka vinaka, enda indai.